Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike teki. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina teki piere kaka miki. Nakotoa ka noi ka 0.5 FM. Baka puri chuchua. Puri zi me menwe hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost ke ke teki. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina teki piere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.

Oh, literetek, nino na rekak, ano ki yun tayo pa na radio station. Ki po may kwa na futo eh, may ki pa pa rito man yan, kik po radio, may uha pa eh, may kwa na gota kwa eh. Nasi man tao kwa rita po kwa na yan, country hour nina, ano ki listen to your song. May kwa man eh, kina man ang kasi sa pa, nasi man tao kwa rita, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Niki may tao kwa rita, kini yaman ang jam party, niki nasa man tao kwa rita, you know, que na pa pereta me listen to your song he said te na ko kini ni country hour na ko te pets ni sa pets ni ma tsu no dog pereta mo na pa ni tsai a ko me ko na ki po me ko ki ram ki ki tsipe no tsi ke si me te ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka pa ta pa ki aka pa ta pa ki ana ni tsai ki ta pa na ni

Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. You almost kick it, thank you. Saka pitaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me me nwe hike. Nita taki nga re kona poa. Nino taki.

Oh, Nina Otaki. Taki ka nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost kike e teki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina e teki piere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.